come away if I'm on what to on the way on the letter. My other tattoo to on the yaso, Tarasi, you know, to my foot, I'm a single tassis and my Samoa. Say, you pay yearly to la. E tolu, ya, se faifu istala po le hamai le tūlanga lo iai, ya le aso malo lo I Samoa po whewa I nisi, ya po tōtere nisi I matawhanga ma, ma ni taimi, ya po ngā o ngā o fu tūlanga. Ya, ai, faftaitere lawa le tātou maftanga le yaso, e, mai lawa le tūlai fitur tāo na leila, ya se I pā ia ma ni taimi, mo le atuai le faftaitere lau tatalo, o lau tāpo inga, o le wai I mo le manu iai le tātou tau tua I lunga le ala leo. Yeah, fa malu at foi ya le mava se lua mal singole ya o ya tu fo fiso o sala se mangana ya fa mangal so ma fale tono ya manu ya lava ya ngalue ngam fo fo ngone ya so ta tu tu ta tu tu filo ita ya ulta masani manu ya tu mafta ngam ta se sa mai sa mo ya ta tu fa mulia le tu ta tu tu ya fa so I foi ya sa mo

Ia ole pese matango whiele nā le taua fiafi mai a S.J. DeMarco, ma Wesley Lafaya Li'i. Ia, but bina fu ina whaatawai fu ina e tātou whānau. Ole aso, tofi la rasale na te asa whai e fu isa isi community event ia posa wala au lia e fu ina ia whaapea o na awai atu se tasi o mafutanga. Sa whai alea I Loa Heart, I le Walter Nash, o le nema whitanga ia sa tatu whatasia el Pacific Health Services I Loa Heart ia ma le New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade ia o le Pacific Updates 2026. Mai e telefo ia nisi o whaalawi loa ma nisi o le updates fa ilia pei o le longo longo mai po o ani mea sa tutupu I le fwe tau sanga a wale sila fia ele pa ia mali malo la tunu mai le New Zealand Ministry of Foreign Affairs ele ngata la le New Zealand Foreign Affairs and Trade ai yai fo I siva e nga o matanga lue nga le malo pe o le te fatuora ia po o le officer soi fua malo loina o le immigration sa ele la tau sui o le wind sa ele la tau sui o le officer o a onga mata alonga I New Zealand pei o tautua ia ma matanga ruenga ia o lo o la tau faya nifso soani mo watu nu o le Pacifica pei o le soi formal officer soi fua malo loina ia o lo o ia la tau polo kalami o lo fatino mo atu no Pacifica pei o tui pui pui ia ma porkalame so soane I mai ese ese o lo afi ia tatu tangata Pacifica ia o lo o afi ele ngata o lo of so soane I nei a lo of so soane fo I atu no Pacifica o porkalame tau ta alonga I mea tau o onga ia o lo o whapea o na ia se porkalame fo I le o fatu e porkalame o a onga mta alonga I New Zealand mesa le tu tau la kapi ina ia mafai o na mawae e nisi o alo o le Pacifica ni awa noa e o mai e ni ewa ma ai I to inga training I o lo fai nei I a pe tasi pe lua le vai aso I o na o lola I o la toa tunu ma motu o Pacifica o lo au mawai I a mafa awa wai I a koleni I a ina I a tapina pena I e le ngata I le lato fwi le alu alu I luma I le lato tamo faita alonga o lo o fia fia I ai ia tā pena fwi lato I tā alonga fwi epi o le Olympic Pacific Games tu lang fa pena Oceana ina I o atu li teimi e o I tā alonga ia lawa lava tā pena ina ia fa manu ia ina a wā o tato tangata po tato alam whanau I tā le nia I tā alonga I te ese ai e mana o mia le lava tā pena I e maua skills ma bottom to my CC yo to like time yo ta along at tele ya ya ala wala va ta pena ya le ngata fo ile o le swimel immigration sa ya ile swil immigration new sila ya sa sa wetala no mai ile ngata is wing of visa CC yo lo o afia ya ta to ta ngata pacifica sa ofisili po o mo se tali ole ta to petition fo ile ta to petition le na fai e petition le sa fai I Wellington le sa fa atau tai la fionga ya anai a fa anai ya

0: to tell for much an hour and eight. I hope you on the tapping and a few and one or two lower. Yet Matala may sound more sooner at Tassalam. Sam to Fafungali to La Evil Town, Nail, or set Melta to Tammy. Louis for 5 minutes, you would say, and Nail to La Evalu, Malola Valley, after Melta to know. Tao Malu Lu in a wedding journey. Famal Malu Mai. Yeah, to all for in a team, let I out.
1: Yeah, Moy Tassi Talofa, one my year, let I out.
0: Yeah, Mania Lava Voy.
1: Malo Lava Le Famalosi, Taiwo the two, Mola no tattoo, Felo El Niaso.
0: Yeah,
1: yeah, oh, we're gonna wear the tau, appear on the tattoo, and let me out. Matan Sui. On Merle, if I'm not sure. Oh, yeah, say, Surmolo if I tangle to my hand. Eleten ai nau e fai rotu la langi o e sa moa o tu la fale ya la fala malau fui e pangale o le tarfia ngai mal tu lang o le tang
0: ya ai e le mfai na tu ape ava pe i me tupu me a fo ye e te tau ona su lui li fai tanga e pe o me o sau ninga lotu ya o maliu wa o sau fai
1: ya ya fo
0: wa le mfai na e la unga fo le tu lau toto Ah, I'm a failure. I'm a little. I'm a failure.
1: It's all my ear too.
0: Yeah.
1: Peo, olesina va nga wa ifaitanga ma wa yase eva italfianga ifaitanga le tato.
0: Yeah.
1: Yeah. Olae muana alu le mule ngalo voile la ungu tapen.
0: Yeah.
1: Ele lolem tu atu le tato mule va. Olo na va lem tu atu tato ana te lo ngona wa voile alu tau ma fau fau la ungu le tapen.
0: Yeah. It's all right. Yeah.
1: Pele so so atu le mo tu valu polu.
0: Olae ale vanga fetau yo vanga yo ifaitanga. Olae tu inga se va fetau ilele. Ete vai fo tangata vo le lae e vo la e mai e matua pa le ni le. Lan tso inga se vai, se vai tostoso po le.
1: Ye pio tatu wa sa mor se vai le tostoso.
0: Tostoso, ya.
1: Ya e wo mai ni atu. Ye pe wo hi se vai e te vai e fo lo lo e. Vo le le. Pio se vai fer inga tua i an se e mo se le tau te vai e le. Ah.
0: Le fa nga vo le pe se vai pe fai ya.
1: Le tau ya so ya tatu tu lo wo se vai se sai. On n'est pas au vol. Il y a là, on sait, il y a là, il y a là, tout fait mal.
0: Il y a là.
1: Et fin, tal femme, tal, pour aller moi.
0: Et tu dois parler, mais il y a tout, il y a là. On est là, il y a là, il y a là, il y a là, il y a là, il y a là, il y a là, il y a là, il y a là, il y a là, il y a là, il y a là, il y a là, il y a là, il y a là,
1: il y a là, il y a là, il y a là,
0: il y a là, il y a là, il y a là, il y a là, il y a là, il y a là, Pui ai foi oi mal tulangalo il tal.
1: Ya le fa tu nei le tal nei tal ya no le. No le swing of oi le le o le fa ngoi na wa fai le tu no le America.
0: I no fa no longo mai
1: lo tal lang. Oi le va sa ya i fa ngoi ngo to my tag.
0: Ya.
1: Ya la wo sui te mio para ko pa ma wo su tu i mai ngoli.
0: Ya.
1: Ya. O ta ya ma fo fo ngo na te tele lo po sa wa te le fa ya ngoi ngo tina. Ya bon mena ba pia ya fenga mala opa mama ina tsue tu la vol. Ya. Le mele to maftia ta to ya fa ya ngo ngo tina. Si le pia to tu ya mai ngo ta ma fa file mu ya fa.
0: O ba no longo mai lo so so onga la va nga na. Ya fa ngo ina le fa so i na tina ngo tina. Ele to eta tanga to tu wa tu wa sa mo ya so la.
1: Ya ya
0: ya. Ya ngi ne le fa lo tu. Wal matu vale sa masa ni fu mana fu ya sola tole le ma na yo ta fu to ah la ta li limol te ma na ya le moy so nga ma moy na na fu lu nga yo lo tu
1: la to no
0: mo ma ta ma ne longo ya la la wa lu fa fu lu ma tu la la wa le awala ba me na ma se mi noi na mi noi no ya ri afu no na to la ama ya ya a o mo se no ya
1: Yeah,
0: yeah. Yeah, I will lima for the le to the power. If I had to add to the power.
1: Yeah.
0: Yeah, I feel like umaya mo si ayin. Yeah, why pay ole talan na e fo le le e fa ingo wa to inga va ingo fa pea. So if wa ngo 19 na.

0: Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you to support thousands of Pacific Islands so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army, or Air Force careers.
1: O le tau tua le siu fonga o le lau mua o lo iai fo i le lango lango a le New Zealand on air.
2: O lo e fafonga i pe le tau tua le le siu fonga lau mua i Wellington e na ua toi lua se fulu ma le lima minuti o le tale o le tu la Eva. Ya, o lo tatu e pe proklami le atal tau na ima atua na ya ngai atu mori na i fana ua onga le ni tai au. Ya, mahalo ale on sai. Fa malosi ai ya onga na i fana au. Ya, e imol manu ia fo i pe ava ai maita mai titi o la e. Tino uta atu e mori tai au matu e piki le tai metu o ya onga. Ya, ai pe ole tulangare na maini tatu u telefou le i tifue ua. O loo faa tereina mfea faa tupula ia tangata o loo ile benefiti fo ile o le job seeker. Ah, ele isi alu ilalo.
3: Moli.
2: Ya, sa hafe iwa, se lau iwa sifulu hafe sa ya ina ua pale maile national. Ya, le ua umaya te se malta usangante ene, ya ua ova atu male lua se lau, lua sifulu malta ulu hafe o loo ua waye ili temine.
3: Tuza le ua tolu sifulu tolu hafe tangata faa wopo. Ya, wae... Yo le moi mitinga na ya mel fenga ma lo le tong fai fai. Ya o mai ile wa wa hadu la lu mela.
2: Ya.
3: Ya al mele meta wina. Ya le fa popol to su mon tu bo fe le. Tanta e o le benefiti to sa ile on alwenga.
2: Mo ile.
3: Yo ingo le o le tala le longo mai. Ya o lo tele tanta ni si le o lo fi morning alwenga. Ai vai le lu se la u si le ma le lu se la u lu se fu to wa fe.
2: Ya.
3: Ma si no te se ma. Ne na il fu numero ne. Ale tele o nei mautanga tau loto i sua ngalo.
2: Ia ele e tia fwoi jisi le anga iyo nei tanga te Australia. Ia fape ua fiwa e sua ngalo e nga ele. Ai maise ia ila tu ia sa vaea mai ngalo e nga mai ofiso.
3: Ia moi moi. Ia ai fuala ia i pevole na mai le tala i tatou leo leo.
2: Ia.
3: E taluana tawanau me Australia leo leo ni usile watu ma faimela tau fatau sina.
2: Ia
3: ume tau ina e. Olena siri ama le lima se lau leo leo ni usila la tamai le na faa maa vai.
2: Moi.
3: Ia ole to tele pe ama se lau faas furfa leo leo ia na tu uala ni usila eo Australia.
2: Ia.
3: Ia e fua iai ola mana o maikun se lani leo leo se iwa fitu ni usila. Northern Territory e iwa tasi leo leo la mana o maia leo leo ni usila.
2: Ia.
3: Ole tu isi fo Australia po Western Australia. Tolu tolu. Victoria lua lima. Ni usa wele se lua lua. Ia se lau faa faa leo leo ia nao. Ya na vai lo le ile famanu yanga. Pe ya vai le leo leo mua mua a Australia.
2: Ya.
3: Pe fa tainga la i Northern Territory, ya. O lo tau sanga mua mua e te leo leo. E te vai tu tongi ili se lau sfu ta si afeta la Australia. Tu se le e pe ama le vao le se lau tolu fitu wafe ma le se lau fast food wafe ni usila.
2: Usila, ya.
3: Le tongi a matana leo leo le Northern Territory Australia. Ya olola na ole fitu ya sorry lima tau sanga o te leo leo angale constable
2: yeah
3: i Australia e vai se la autolus fruafe ta la Australia ya o va tu ngamal se la lima fruafe
2: New Zealand
3: ya po se la uno fruafe New Zealand ya ole melana ya oila ale fial Australia te te leo tuto
2: mo ile le
3: o ile tau te loa ole wala onga morsil fial tu ole onga fa leo leo New Zealand tu po di lua.
2: Yeah.
3: Ole si tuo tino poli rua tuo. Ya, ole a onga wale, ole foi nu mea le nao. Te mana tua la wale pale mele fai ngā mālo le. Tau fai tuli nu mela na pe fiafe ele ole.
2: Yeah.
3: O mara temine ele a toa nu mela. Ale la fai pālo ta.
2: Mo ile le.
3: Ya, ole la e ua tele na fai mawa ele ole. Ai o Australia wa te tele e tu tong.
2: Ya.
3: Ai ila le niu sinsa wana po. Ele tamai ta ele ole o nalu ane toi foi mai. Ole maa le ya. E fai mara campaign na Australia tau anau. E fai tosina tu leo leo ni usila.
2: Yeah.
3: I fight for campaign.

0: Le fafianga mai le Mika Sisters in la ua toi fitu minuti na tale o le tula eva. O te lopo toi fo, ia fafitau li le na afia I Universite a Victoria ma tatou in Wellington ma ukilani a nafi. Le sa li potia I le o ia o fainga fa ele la au tau fa avalea ma le. Ia o le tula pe ia te ilo inai whanau ia o ngani Universite te minei. Ia wa pe fōringa mai e ono afia I ia, la, ia ingoa. O la to IT le fa ngai lu ngola to su su nga mala to mea o
1: ya sa le ta si o le va nga le e pe le to fa long lo pulo le cyber security ya yo la to ye ma te to ina ya me fa nga lu nga o malava ya po le le ta o le infrastructure ya ya via me me fa itino o ma e pui pui ya yo fa inga ye o lu ngo pe ngam so tai na sa o ai la lu fa nga ta o le phishing ia I computers ia malato wawina ia famtalanga fa lililo tamitia ngol university of Victoria.